0: kakangan hati-hati ya, Watchman.
1: Kebocang melu ngaton ngomong genah-genah orang ngelimbrungi ngali, Kang.
2: Kok senajan ngono kae digdaya lho, Kang.
1: Ala padhae nguri penak.
2: Eh, penak ngali, ngali.
1: Eh, Raden sono. Oh, sono melu sono nusul.
0: Wajemal kakang anti apa ati?
1: Kayak apa guli ngomong genah kakang anti apa ati?
0: Niki kamas sampean semaput nanging bila ini niki
1: menari mangke kedangun bablas.
0: Menapa sampean saged damel waluyu dhatinipun kadang sampean niki? Angger engko aku anu kakang anti nang Maespati anu nyumitan kan aku lelu ya kakang anti tek nambaning aku Osmar.
2: Mangga dijapeni
0: kakang anti wong aku lelu ya aku lelu lah kakang anti niku semapu ngali macemar kakang anti tek tambah.